perse manang me unga tinga nga kablo ye ilanga nga tao pam na siving nga rektualong matao nga amma avala kaya nga tao nung nga ngabluti niving ngabluti takiyo tiya lo bluti at ane kingming na kao kataklo nilo amma sayang na niklo tamak ko nga kulo ya pekao katang mat tao bunga pulang ako yaklo nga nga makatala ako sa magama awla jigama amma tao ba nga kao yakaklo nga ay badli alaklo nga milugi ako lang may ubam nung milugi ako lang na kay igot ako lang yakto ang iyo alam tama na kay kaingin na tiyala kami asula kaum na mikatala o pilaklo na makuwaklo na makayala o blo nilo kaw ko po vilit tiyala ako sa mga makano kaya pinagyala na kami tayo man na ito tayo na ikaw magigibla ko ama buhay ko lang kaklo nga awla yikkan nilaklo nga at atagila ako takok ka na mga sumatilog kaya kamna ananagalo angayogalo ubagoblo tatakpaw nga pisukap ta tako inut sa tuwajik ko takpa na kang mamim mata tamani tungani akiyane nga aklo ta taubong nga ugap ta umiang nga kulong may amulakat taklo ko ika ako takakatala ako sa mga matatay may tuko ayaw bluta uglak ayak takap tatay ko nga uglak sa malawak sa mabluta kubi anak tumakalo yala ako sa magibla ni uglak sa magabta tayo maulok ka kibla ni tagpapik sa manang mo nila awlakat takap ta daw na nga tikakating may nga aklo ta pik sa manang mo tagpo nga ikpiyoga kulo at akangan o tupik sa makatala ako sa magabta tamani tagpa ukiak sa nga ka nga tamani ka o yaklo ta tupak sa mablo ta siko ka nga ikalugak sa ulok pala ako sa mablo ta kakiva o yakulong ni atata masanad sa tiga nga tigo piyo yung makialo yaklo tiglo ama kovianak tong makialo katala ako sa mga ikalugak sa ang nalakap ta uplulog ta at siya nga ko siko sa aktil ko ikalugak sa ulok pala ako sa mayo nga nakayakto ko yablo nga ay ko yablo kalakalo nga ay giyak sa isumang na yakat talawak sa mga iman. Ikalugay, amisong makahalulok lati. Ang ilakulungin ni kapisakat taklunga. Dahil man na wala ka nga makuwi anak tong makahalulok at talawak sa mga. Ublulok ta palokoklo ni utsaka katalawak sa mga ito nga. Tagba, tamani tupikakaklo ta aputikakulok palilaka nga. Tagba nga, saputi tungi nga nga ni ko nga mipikatalawak sa mga mata ilap mipik nakakatalawak sa mga mata tamani sikutilugo kung may unong nga valya ka o yakto ikaloy kamani nga nung kaya kamani kuluhano taunong nga valya ka o yakto ni kapok palawak sa mga mata tamaw nga tagpa mipikayaktok pagluti asuila ikaw magamataw anigalo tagpaw nga mipiriyaktok luna tagpaw nga kamno aputime uko takaklugot dahi ka na ikaw yak luna anigilaw takatan na ikalok akong nayangin na kakluna upangataw kanuili yung nangislunga sanit siya nga ni tamani taw tu yak luna taw nga ikalo aluangila taw nga ubaldea yu amisyo amisualo katakluti kapiagilitya katakakis kano inausaka asing ngokto yam makikpakluti takuga kita ko kapiasuklungalo amma kangusum maklunga kapiasung nakaktaw yakaksam ni niblak pangislunga o kangen nakatarawak sa mayo nga takwa tawto yakpaklugit tagpa so yo kalaga nga kaloko to anak to ka laga nga lon ka kanok ka pelaga nga ta upalon ne anguyung na ilig laga nga ta imana nertip ti takat sa akong na lilaga nga lo at atagilaw ta ka sa kayo alo balaw sa mga maama kilap lo ne ta imana nertip ta kang mga kanok alo ta imana pekatak lo ne amalo anak to kakangat kilablo nito akik sinasuklo ni Tayman
kilabalawak si mangma. Tagwa ilani ko kawya ka nga ima na sutay litak luto pitay lipluto sunami nunamig luni pirtititay ligaya kakluto amma uya kanig luni awlajak tititay ligaya kakluto ubaluni tuktumik kong ane kiyoktaktay litak luto tayman na pikuyaw ni mabalik luto tayman na walawak sumagapta tayman na kilasaka nga atataga tayman na titaw walawak sumayugo kauga nga ublo ataw siyo galokok surlo abiyong mga lo ukaw tiyaw ngilo nga tayman na ukuyaw na kamalituin na kluko tayman na walawak sumayugo tayman na walawak luta amma igluk sa kalaka nga tagpane kaksok sibluta igluleo katak luta ila kaksok sila nga tayman na apo ti tagpo nga katipalib lugo imana tublak lugo pisilo mawayak lugo tayman na pivalaw si mayugot ikaw mang megama atatagilaw tama ukaw takatalaw si mang mga tagbago ila ukaw takatalaw si mang matik ko ang ayugalo igluk sa migo tayman na tublak ataw tiyak to alugom no nawayali ako nigo titaw titago mang matiko lakatak lune iqyasungit ila iqyasusuit tuya katalaw sa mga maiqyasuk ka maawla yingin na manutagab lunga pekoyab lunga kanutuin na ikayo ikayok lunga tagpa tayman na walawak sa mga ma tayman na igluleok laukak luta sikot siyang matakay ukiungok ka ng matawang naoyali akluti naoyali akangata chikinyala akangata kaya manakpalawak sa mga matakanga tikin niyang mga ta, kangalo tawag nga ng mga ta, kawiyo maswito wala ako sa mga ta, utak kay kapta tayo matuwang wala ako sa mga mat. Isumawaya kata ka mamaan na wiyo may angnayin na wala tatag pa, pingaswin na kulo wala tapay kata lao sa mayugun. Ukiyo ka lao tila wala tayo maka pinging nakpala wala nang ilago isa makata lao sa mayugun. Ila isa makata lao nga nanong no kaluglo niya, tikitaw na yaki accept. Tagpa, chicken niya lang nakangata. Tautok ko ka lalok pala ako sa mga makimilo ni ilangani. Tako yuyak lugi. Tay man na piga nga ma ananagila ako taka ukaw tiga nga ko. Ukak paklone. Chicken niya lang matakay la paklone. Tagpa tay may lisat tak talago. Chikik balo siya lang paklone. Tay man na ito katalo ako sa mga maila. Sungong mga lokaw yung mga ito nga, tayo man na tako katalaw sa mga mga. Tayo man na mga mga tikilto di. Tagba, anilito akap talo. Kablo na aksang nito alo, na yung manak tumagaro katalaw sa mga mga. Sunat, sigalalo, palaw ka, tamako, punang na ilaksaw di, tipa, ti, tako ato, galang na niyobak pala ako sa mayugalo. Tipa ako yung makalo ya katala ako sa mong wita. Nay matakto ato katala ako sa mong nakap. Titaw titakto ang nakap ta. Aliya na ilang ako sa matlakpo. Titagaso katakto ato. Amma mikso titaklo nila. Mikso kasi kumanak tong makalo katala ako sa mayugalo. Talang mo awlat kaibit itakyalik. Tayo mami.

0: تیمه په ستر باندې څنګه سينو میته کو کته تیټول له مې مته لا تا کو ان ویلې کتل اوس مې یمن انډین هاسپټل موټ تا کو لګي یو یو کټنګو ټیګي یو یو تا کو پیلګي یو یو تا کو ستا کو نن اتو سره مالو تی کانو تا نا کو څټه ولې نو تا غو نه اتو کانو اکه یو تا کنرون نن کانو اکه یو Token nerunan yang mengatur sahuman lutik dan oleh Brenda Putulik dan Allah Tiok Tolong Mutik ini kata mana kau tidak ulang ujuk kalau tikut terus apa yang kau tinggi yang tikut kesian kau yang mana aku sita kau terus apa dia jadi imma kau ni beli aku terlalu semayunu atau tu juta kau ini akan tahu baru ni kau titi juta kau ini akan kata kau yang mana aku si ulah ke Brenda tunggu sikit kau yang nama itu dah bani 6 minggu alit ini aku tidak aku kangen senang kita perkata awan ini guna kau ila kalau tikut guna kan no
1: Six kangis at tiyakto. Kadyang at tiyakto. Nubayat sa karawa. Tamani kangyak sinang mali. Ano rin namaw yaklo ni. Ko yan namin.
0: Kulutong nga sa tiyakit. Brenda, si wala pa may pasa katimana kalaw nga tatawa ni kangyak sinang mali. Kaysa may katimad yung kalaw mga ta. O kaw sa kakaw biyo.
1: Si bulak pa may pigero ng tilo nga una nasa otimi tunisya lang niya kamay. So kay ma timi mo isu mamun akso kong na niya to yang man. Una nasa otimi tunisya po nga okarugun na to si 1-855-242-3310 o kakanang na pa ka 1-855-242-3310 tak bunga si bane covid o kad lago ma covid o kad lak titaw yun nang nek tutit kaw yung man nek puti inutungin na si tas mo tak tas tana nasa uti mo si bane covid o kad lak atigi yun nang nek tay aswila ipaksa katilaw katta Kanyaksa nang miyote, igluregadong miyote, ama igluring miyote kami. Ting miso may anisatiyak to me. Kayo kururo kami. Teko a, anayak vila kataro sa miyote, iso mani uvaron ni King Uvari yaw yun. Kanokto ko, katujiluta. Kanokto kasukluta, kano, taan na kinaw ya, gawamat ako at kuningatong. At ako nakpavo. Piyoyo mo to kakto mo. Mamisay nang mo. Gawa matukat ko ni Tekwa. Kay Yuit. Ta na Mike Diganyay. Naraw yakso ni. Ta naking nga. Nunavut mo akak si Mangman. Asingit tao nunari upak si Mayang inutukar. Nginut. Tao vani. Kana tao asingin ni. Winnipeg. Brandon, Saxon, Lookout, Ontario, Yukon, Whitehorse. Uvagutua inu kisimitua ngujang itu amatau asingin itu nunaring no aku maktu tau aku tina makpa inu nunangani teman naciak tau kanok tu katigi nasung niaklu tak kanopiu yumut mamisang mumut takwa. Ila kuru gila octavut varuni ila giyavut innakput kanu ikayukkan nerunnak manga upaktau yumartut ikaluit inuvik nunavik amma asingi nunarit nunavut min kanyaklena metak tagbane katinnatta kailoktut 43 anerving me kataror semayu uvaruni kiguvari yoyun Tana, take what aner vila katarok tu, naking namo aner vila katarok mga Frobisher Bay Indian Hospital, take ngo yung kakatasarok po, ikarong nin, Brandon Indian Hospital, Clearwater Lake Indian Hospital, ama Charles Kemsel Indian Hospital, Edmonton meet tok tana, Moose Factory Indian Hospital, Ontario Mito. Piu yung mo toka kami so kay ma tunga naklutit unga naklutit kanok to tiya klutit iso magsaksiok klutit iman na inung minga klun inung nungo yung akaw na yaktok inuit kisimi ilitari yaw yaga yakaktut amma nunavot ataw siu yugarwa kisiani pingasurak tidlugi abiktorelit uktutigilugu kibalagmin Kikertarung mut ama kitermiun min. Inu garuak luta sorglu. Pekku ilikku sibut ajigi ngiak jung ninganu. Mamisak ni nam magiyaminu. Tema nam piu yumut toga kuyi. Roks, simayu takwa kailok tun. Ama unungit kuro kuyi kata-kata. In asing Canada look at ko dugo ubago inui ataw si utlak po kuare nunakakak tu unok unok tu te mau mata apre yo ma ko ber tu
0: e Brenda te ma sunani tu salawang wa katelo ko sin te kani inunik te kani ila tu sap be ka sutin lusi kisunik tu salawang wa katelo ko sili Teko nga teko ni kaya ko yaw sa mayon nun.
1: To sir, tuyak taka, so kay ma, mamisak nga mo, piyo mayon, nipingit, tusakto yung mayon. Government to kakut, kay gami kuya rin lutid, at piyo yung mo to kakasurik ta, una akigyar liklavun, kuya rin tiyak tut, government to kakut, aksuluni, inung ni ilitaksina, ilitaa, Nipekak titaw rakata. Sibula gila oktabut, puigoktaw kuyong itut. Ikaw makuyo, ikaw mayo. Kuyitsyak tut. Ama, kingubango yut. Isumagiyo tiyak lutitaw. Tana, so luuban, uban no udjirilo arok paka. Ama, inunik put, tigumekan nilak lutikun. Inung ni ngaklo na inung nung nakakaw ako. Inuktuin na siya o kalaklo na katima kanokto katigila ako pugod. Kuvaya na siya roktok. Inunak put atok sutikot. Inunak put okaw sibut atok sugo. Ang makanokto ako tiksamin. Ikpigilo ako pa ka.
0: Hey Brenda, ini makakai kai titi kan nikin nak bini itu, makin awal jadi aduin awal titi mata tak ku. Kisemu ku tuga kelak itu.
1: So lutana kina yak atau si ugal ruang. Kisian makurak titi lugu abik tok tau si mang main. Asui datana ay panga nasau dengan tunis jangi kerawama. Ay panga mamisang ng motorak tok. Tagbungaw dutig yoro roaroktok. Taan na kinaw ya kano ikayo kong nakpainung nit kano piyo yung mutuka kong nakpo kano atok to ako biyo. Teman na gawa matakwat kong ningaklo ni tagba taas sa mga apeksok tau yu kanyak sinak miyot iglurig ato miyot iglurig miyot. Teko kailaw to.
0: Teman na ikisyo Tema teikani la katima titi tilusi katiti titi tilusi tu sa romalusi taku katima ne relauta sila ilanga gut oko mai tu lok tu sa me mat taku anebeliat tu kat tak sama ne kuit so lo jigingi tu nit atok sama ne kang me mat tu ilanga kaluna no gut tweet ilak kusringi ta minut isak tu tik taman ilanga gut kwa sa ne lok tu sa mat Hey, man nagala tu sa katalo ko pito.
1: So lo, o kau ti bagi sugit piu yung mga isu magilabo piu yung mga kingo sibure ka daw tapot kano akisakto labo so lo ikayok labo ilang ino yun niya tu kuro garo kisian ni kipuig ko tao jangin mata tana o kumay tok sa nipangarlo ko piu yung mga isu mangarlo tit so lo uktu tigi lugu angne amma anguti mamisarningi ajigingi mata kanokto kanu piu yumo to ga gunna pa kanu imanna angna imanna mamisa so ona ka anguti kanu mamisa so nguva ona sogosi nuta ga kanu kattapa innei kanu mamisa gunna pa so lo piu yumo nga to ga kasunga arlunit kanoktu kataklutit so lunun nuna minga luti mamisang nermut ubaroni iglokarluni inung inuit mamise yurutit ikayo katigi lutit pioner sauba isu maksarsio lutit ilitar museum tema odluara yakpa kanoktoro yakluni pio yumotora agasuk lutit so do ai patuin na kurunga ni I kwak oko mai tu garo ta ko ra kai lok tu piu yumu ayok tok nak sa lutit kanu ika yo katigi tiak ta kanu piu yumu to ga tia ro nak pa kanu mami sa ro nak pita inu luta kanu aka ova suna aka ngipa kanu ika yo katigi tia ro nak pita isu maging aklugo. Iyong ako may tugaro akisya ni piyo mamisang ng mga sangan niya sa ako yun ayak po nga.
0: Eh, pero ang datan na sibon lakpa tuwin na ulo nga nang ilat sibon lakpa tuwin na ulo nga tamanin nun ako may katiti tiniriya si. Asingin nang tao pitakaw na yari ba?
1: Itya. Akman na ako tinamani katangimat kisiyan ni sibo ni mo nunavut nunangin no

0: kanuk ikayuk kanne kun nakat solo disabigi yung makasiyok kanu ikayuk taw kun nakun nakanyang mga ada kasi anitaw kanuk ilisinot atuin na kun nakibat ikayuk taw kumane akatubulunit asinginit imang ima taku kumagaluak tungala kakitaw lang apan
1: sibulak pamit so lutakwa katimayuit ukarong mayut ami sweet tau teka silamit so lukip nunavut luktamit ni peka ni leku ni le yu mayut tau tusak tau yu mayut tau narunang ito aswila tusak tau yu magubi ukarugun naktutit 1-833-977-5668 okay kanang nakpa ka 1-833-977-5668. Teko nga okarog lutit ka. Unika ako magovit. Ati okarog lutit. Nipi to saktaw na ang ban. Ang matat ko, king of ari yaw yuit. Okarog tarak. Karataw yako ayung itiak tuin. Tililibasi, king magkuktu yusit. Innate, ang ayok kat. Ikayok lugit, karataw yang mit uvunga. Turarit, info@ihfes.ca. info@ihfes.ca. Uvaruni, you can Google Federal Indian Hospital Settlement. King of Anguyut, Tilibasit. Sivuritit, Sivuraksi Uparuni, Angayokat, Ilait. Nipingi, Tusaktaw niyang mata. Tusa, Nilea Jumilagota, Aswila, Sakitia Jumiluni, Piuyumut, Akitekan ng niyang man.
0: Tukisinak pa. Ila mana pivaka kun nil migat Brenda kuyan na mitia ka kita mas mga tukisititia ka ina kapin.
1: Kuyan na mi aperso kun nakaw kapin.
0: Ulo katir na ako din.
1: Igbilo.
0: Dan Brenda putulik dan ulatiyo katawalang mga ipusak ta kuninga. Katimati takatatu di ane wilayah talol semuanya tawa ni kangen sinil me. Ila kita mana aku sekarang tuin nak suna tuin nang nilon net. Kau sekarang bagi usia taman na ila kau segi aku matu aku si sebagai jasin nibit. Tak Brenda ambalo tak kau pilih katiki yang itu kalau bagi kau nanti atas si 1-833-977-5668. Tikirap pala yata. Lugin aking nga sa mayroon sa view. Kasukat talaw may matutusap. Bigyan niya ang mga.

0: Hanna Sarah Olsvig. ICC kun edessä Tämä on tungas, että tämä on meidän kaluit mittavingan ippassa. Tämä on, että nuna on tungas, että teikä niin laumia, mutta tungas, että tämä on tilluit. Ja tungas, että tämä on laumia jut. Aku kittu miutti, että tukisi, että laura minäk. Tu sannat, että vingä laura oli vannu tukisi, että me jungali äskisieni. Lieni, kun sun poluttua piin. Tämä, kuwa tusalong ipa ila katimani uniatu ningilak ipasak tusasolo mi jikolo tak kuwa kanu itu ni ang mga ta katimani jutisa uniatu kanu ini ang mga ta tak kuninga unika tilugit kanaya katingi jawa tobi utaka malokay lang join us ipasini pipikutana tusasolo tugalo kisiani teiko nung tusayu inolo ngitunod katimani uniatu kanu ini ang mga ta tamani tilugit tusapiki kainalolabon.
1: Sivuldang mi koyan na mi Caitlin tamani tun nagavi tema takot inuit nunak juari mami katimayi tikiligang mata ICC ngun nagaktaw yu inuit circum
2: inuit ukiok takto mi daw katimayingit
1: I koyan na mi takot tikititaw rigang mata katimayak togluti kaw yi mavi kasini tikiligang mga kangakuru katimarekatang na mga
3: to sao mayan ni 260 paroi 300 mo paro tiki si mana tu kati maya tortu inu yo ke tak tu me ta kati ki kati mayeng inno kala hli no na ni nga tu kana ta me nga tu alaska me nga tu russia me nga tu lo
1: wa o ke tak tu ri mami
3: o ke tak tu ri mami nga si mayo tiki si mana tu pinaswaro si lima
1: wa tema kau tamat pilgari yau nak tut katimat juta nak tut kau yima pergi kanuin nak mangan.
3: Ulum pergi apa le tu inang nak tu pilgari luar jana tiki pergi ayu tiki semaningin ni naru naga tu katon nak takut ekane ammalo tungga vikun ni tungga suti tau naga lu ti ekane naga ti tau ruti kau pat pergi lagi pergi naga lu ti asingin ni. Pilarilutik, ulo tamalo, kulang mi, ikong magsayo kay nakatang na ito ni pigyan na rangat.
1: Te matako at kautama at pilarariyo katang na ito, tamaning ito no ikarong ni, kawiyaw yun nang ming matataw, kawiyo mavik, nauko ikiakibikot, kawiyo sa kong nakayang mangan.
3: Tukisigar po yung mayarang at ikiakivik ko kao yagar daw yung nakatang na ito. InuitCircumpolar.com ko. O balaw na itag tagriyak daw daw tigi yung nakatutitag uksaw daw tigi katang na may matayin o tito kalo na titulo.
1: Wa tay matag ko kao tamat. Katimat jutaw na tuit, ukaw sige yung nakpigi kisu gayang mga kisumit na nakikikunig lo ukadlaktiw yung kagon na gayang ukadlaktiw yung kang na mga
3: kaupap pigi alak pata ukaw sige yung ratutung nga vio na ato at rin na ato nga katimane yung na ato takwaro tunga suktitinari lutik tamang nga sumayo Gloria uloksiko Solomon avakko. Pigyakti tilutik takwaro. Ang iyo katari yaw yukuti tikisimayot. O kalaw sa katang nakaluti tunga sukti tiluti. Kano ilang na mga taro kaya o kaw sa kardyo milakaluti kaupan. Magkuktokuting ilutaw katimayin. Youth representatives. O kalagun na siyo inauragal do ti kaupan. Kada ko nga rapat, ula ko bigay arang mayo 8:45. O kaw sa karagal do ti atiging ito tinitema. Ang pinilin ni atiging ito ni o kalaw siksa kami mata katimaningin ni. Teka ni o kaw sa kaya o valer Inuit ilano nakakasama yung kain wilo. Piyon na utingin ni. At siging ito ni. Tikisama yun ilo ni. O kalagto kalo ni. No kang kain na raw tilugi utang may pata. O kausagaya urang nami yun. Ino-ino na nilo. Sa'y makatigin ng makay. Sa putin ng milo, o kao sa karato corporation giyoyo. Ino-ino na nilo yung lima. Ilisa giyoyo kao na akilo ni tabanga. Ino-ino kyo taktong mayo tao katigin. Kati mayingin ni ilisa kayo yung kaong na agadlo ni. Ulutuin na orang may pataba. O kalagto kakaro yakan ng namin ma. Kalahli ino na ni mayo tayin. O kaos kaong na agadlo ti. Imangin ni. Inuidlo kao yung mayato kangin ni. Tayka ni ula ko. Pigapalero pata. Tan na rupiya ka sa marami pa o kausi kaya o katarun na amiyo. Inuwi ang unasuktura rinigin na kila rinigin lo. Kanukan na lo kay inuwi nunangi, nunakutingi, imakutingi o mayungin lo. Sa pujo yun ng mga ata. Kanuwi pala ang mga ata rutako. Kamikuyo juti binigin lo o kausi o kardyon na ako nakilutik. O tiyakot ka nang may pa ula ko sir. Tapani ulong may king ulang pakso pala na arong may pataon na sakot. O kausakak ka nang nakilutik inuwi namin ako ti kakto. Namin inuwi namin ako ti inung ni namin ako ti kakto ni amaro kano pivalya ka na kung nang mga ata. Takwa unnum mi pata takwa na takal tukkan ti ta raga luti ullu ta mango ya tu ko takwa na ti ta jo katan na ro na mata ikkana ya tu katin ni ka ti ma ya tu katiki si ma yangin ni king ullu pa so ro pata si vata ping mi o kallau si ra me yok inu ikinau ninge inu kanu tu ningin ne kai Ima kanungi karo ang mga ata, timingin ko iso mga gulo. Tamak ko ako kasi ako royang nakagluting. Tana, piyakak sa marami panukang kena raw tulugi ako kasi walerang nakaglo na inuwi ako kasingin. King of ang katikitulo kao yung mayangin ni Takwa ako kasi ako royang nakagluting. Kanatamay nga ako si mayumi tamanga. Tamaan ay karun ni Pekovim ay kanaya katatok Lina ibig o kausakak titaw o kalag titaw na agadlo ni teka ni Amaro Takwa tikisimayo o kausila ka ng mot o kalag to kakuruyang na agadlo tik kalahli no nani nga sumayo ni alas kami nga sumayo milo Amma Amaro Rasami nga sumayo mi o kalag to kakto Takwa o kalag to kakto yun naun ato. Unnuk pat. Matuyaw wala arlo ni kubeso ito kalutik. Takwa kan nahtaw yung kalut. Takwa kan nahtiti yung kakkan ng milo ni. Amarutaw. Ilisagayaw yung kakpalero ni. Iksibaw taktagayaw yung milo. O kausagayaw yung karanagadlo ni. Unnuk ko matunrawin ni nga ni.
1: Wa king ulak pak so tam magilak pa kisani kinaw na mga kau yimanak silak pa.
3: Ang ayok ka ta kaya o yok ang akya o kau siyo na ato garo a kisani tao no tami. Iksibaw tak ta to kam na mata kuninga. Katimaya kau to ina mata tamani kanatami. Kalahli nunani alas kami. Rasha milo. Ta kuninga kamayuni. Iksivaw taktaan na amata. Taan na iksivaw taktaan kayaw yu takkuni nga rimaka magiakalduni. Kau isaktiuruni. Tain na tema, nagwango yo kai o kausi rato desuman desumane.
0: Tago CBC kunitobiutak ama Caitlin join us to sake natasitako. Udlami katimani pigyan ni ati lugo hanu ilio pali ni ang mga ata kanu pang nagsima yuni katima jutaw ni ati nilo. Nakong may Caitlin ama Toby. Mana sila doon pipa leotris aso ni alam may mata. Udlami kuta kalun ati tukay nang ni alam may yugun. Ilak na jayumik sa kay nata. Pipa leotris aso lang ninyin niya.

Nalulakot itong nga sutera sa mga nakon lang utiso nga utiso lang may tilo si tabanin itiso nga mayakot na suli 9:25 po kasundingan eh tayo ko nakalala pala yun na alam sa joy pil nalulakot ya kasi itong nga sugisi ulo may pingat si utilo July 22 tema ulo ito sa kago si ito sa sako tigil may doka kala kawa tayla tako Anevile tito katalo sa mga federal Indian hospitals kung nagtayo yut katimati ila katitito lilo may matatapa ni kangat sinang may tayo matusa ako kasi kanuili o kasumbangat tahan na lito tusong nilang may abutan na tapa na Anevile katalo sa mga lot sa mga yuk tusok bigin niyang may katikutok na sutitang niya kapapang

0: Ulla tämde sak jag och Ulla rullar i lagtan av brända på tulik. Kom mig att höra att det går trava när kan jag ställa mig till sak och gå till gillorna. Det här är ålet till jag och då eller ålet till jag och då jag i lag. Det här med konunga han är väl jag att ta till min annat Indian hospital som jag har tagit och alldeles han är väl att ingen annat. Man är lite sån nära mig att ta annat och han är väl jag att låsa mig ut så här när vi är med ut och jag. Det var som inget på sig på sån att jag fick lära och man är till saken i lång miljön. Te masipun lapa makai tamas minga kanul lisa mamanga pit takko ane bele katelor sima yuit ta ta ne Indian hospitals kuna katte yuit makunungat allau naka katikir lita mane kikata alame ane bimo katelor sima yunilak mana aye katika kasuma tapi lagi katika kasutu tilute kunga ane bele katelor sima yunut nunalin ne ngak tuningila pilagi katika kasutu ting. Taman na ito sa umagubiyo, kano isa maging mga apiyo?
1: Ila, ipuwaglo ka tao si mayunga kawadaling niya taikanini ko yung kano tao na kong itiakso nga isa sa reakti ko yung nalagilaw ka manamak to nga. Taman na ukaw si ulit kilo ko takano nga lo wanipay mo ilaw ka tao lao ka ma ilamin ni nanisiyak tokto ni isumagilat sugo pilagay ano kanya kaya kapto yaga yaga tao ubang ay sumagi yung agul nuna miyo tao tildo ta suli ubang ano taka ugalo ato nga takul ten galong ni ukeo kapto nga aula yiga ma aula to ni kubag lugun mo iglu mi aniglu ti kin mo so mo ikiglu ti kablo na galong mo tikil so ti tamakwa ukitu laong mata taikulunga sibulle kailaw tatin no sibulle tanningin nulo aula palaw to taikwa takuli tay naksutiklo iman na trauma o nerasta o tako mataan na iman na pikal lakto aluglo ne kuksa lang na stoma pepo sa kanya ni tang may pitita o galakto ni ang naksuti ipilang mata iswak sa gaulaw kapta kuyan namin ng ugalwa kisya ni unali isumagi lepsugo nuna may utaulaw kapta inurukta inurukta atigo nuna po may utatigo iklo may utabini o kapta iklo ko akang iturukta akalurao kapta kaya nalo ang at nealit tilugit kawiyaw na salo alaw na kumata isumagiyaw na salo alaw mata kablo na anon kawiyisago tiyaklo ti inung mata imakapigya kalaw pata gabamakul sulegaya kalau pada inung ni kau isetar lebih pen alwa galum ilang iloni inung kanegaya lau nak yaksuti mata temuk ku aku sana kuksa dan nak tulau ku mata atuk suki aksu ku lua bilau nak ku mata isu magi yau cek kanegaya kau yaga kanuk tu ku tau loni amata ikani inung kuna ngulau kata ila nak ling nali lau mata teku alina yutiyu ubang ata tawane katawlungan iluwe kapwelong may tawane pisuduk to amisuri lang mata ilamin na kinaktuk na nisya ka ang abi kaya palulak takto dahil ka abilaw si mang mago iglo may iso niyo na kaya klupa na niso ni kaya iluwe nga notikin na may kuya sulat po kuyan na may klutalo pilaw to taman na takugyak tao kani ukan ni juta kani charlo ni takwalo ni ilas si mayote ko itlogyak taka itlogyak ni ni tilugi suli ilas si mayu ilak siya yao kani lote kani kaya pilere ang utsara pagtu yak tu amag tao pitchak tao si mangito ni atong naglug tao si mayu ni pitchak ma kau yung magama ino katino ukapuyo sungo gama onik ka tuin na siyong ama uhap mo yaga nga matagwan iblak po nga kaw yila taki maya karama. Taman na pila rin mo ka na rakak to yaga yaga. Tay ko nga tikin na yang nagpan. At apilik to yaga rin nun. Tikin na yak to sa umiyo. Pila kaya tuyo ko nga ilang.
0: Tako ang la gaba matukakot Indian Hospital. Ngunit ako tayo late, ang nebing ano katalos may yun nila man na So lo tata te reale nik. So lo pina sugo matua kata ki na ya nik. Iman na atu ina o te tilam mata. Taman na le tu sao ma vio ku balo ne kau ye kata lo ke tama sawa misano.
1: Tu sa lok taga a uvam no ukan la tato me pila ong isunga. Tu sa lok ile rama a apet sokta le rama ikua suwa le ayo ni kua puwag long ni kubinein.
0: A ten na apik sok talaga matupisil ila kung sulat ng wala mga ata. Tama na li nalunang ito. Amesuy tapaw ng nila lo at tilugit. Oka kaw kami nila upasima iluwingin ni tako yato si tao katatitulog ilangit suli ilangit ta ibipi katawalo ti ane bali katawalo lo si mamigabit tao atok si magabito taman na lakanok isa magibiyo tema inuit nebali akatalok si magibiyo ato yung katitawan nasutit lugit solo atulok tingin nit ilinno taman na kanu ilong mga solo inulaki ulo ni inulo ni nunalin ni pekok si malo ni tema nebali akatitaw kalat ni sunatu inuit alaw laktutin Suna tuin ne ajigi kun ne tertu ne solo silat jo asian ortu jartu ne pisi yung mata kanong le taman ne isa magi Dorothy.
1: Akso ko na ko biya ka solo tay so manik kan nila 40-50 years ago kalo upi kang tu ino kamagi yau tu di katang ne pisi ato lagi lo tayan na biya ka kagami kisi ne kayo aso de po eh na uyu yalaw man te kulunga pinak luktaw si mga ikaya ng alawak nga nawin may tiglunga miksa ni akso ko nga tukula akso nga uwag ka nang minik ko iman na upto tigilu ko uy ta katititaw sa alaw kam na uy vilaw ta kalo anniversary lang itulo no sulo yun ni puwag lo dilaw kam no takak sa kamalat nga saban ni takpikak tildo ko awla kama Angin kami tayo na may tuwak sunga. Pupag lupong mo, aw na katalat sunga. Diyan na tanali, ubon na upamailaw si Mayo. Akit, ano, ayo katigil, kaya kakto-kakto, yakto, upan na katigil, luna, kano, sa imak sa otim, kinak luna, pili kaya kilugulo, anigok kilugulo, iman na ito kaya, kakta nga loak mata, mamisa nga loak luta, tagunga uti tayo na tagawang at mamin na sa akin tapaktang man. O kala, ano, ayo katigi ko tao yaga, tuya ka yaga.
0: Taman na ilag, awla, titaw katalaw tunod. Kano tuin na tuin na kasi yung masolo, o kakawagalo ato ti kano ilaw tolo ng itutit, ujikilaw ng iti kasi ni inuito, unikas yung mataasing iti, may tao katal, ilapiti at tao katang iti miniuning inig. At jigis yung mati, isang matigot, timitigot, ukausikot, makunong apinil, ilapiti at tao, katang iti minilnik. Kisi ane li tema tako, okasi malamiti lugi gama matukakut, Indian Hospital, ngunikaktaw yun nila, ane wali akatakto minin. Tema atuin na utiti, biu kasulang miti lugi, ima tatatigya rin nik, pinasugun naktu si, iman na tiki kinaw yan, pinasugun naktu si, atoktaw nirin, atoktaw loko si, ane wali akatalaw ko si lunin. Kanong li taman na Dorothy,
1: Pinakuki ata ba makuluwa ane atay le titi iluwa ikulo kaya le ugwa po kaya na pila o kata ilisin ni awla kitime ata la o kata ila awla kitime ang itutupi siya yugo galwa ila atay ka ni akso kong nagtakalwa wita la o man ugwa kwayo yaga akakubig ipi prime minister tuto pila o sima yugalwa pit kan sunak tanak takatu ya lakto tamako takuval le lakto ta takko lo takku yak tok tok to akso wo mak tok ko to to lo avik sugin akso wo lo avik ta mata akya tegutik sakkan nang me opakati panne kutik sami pitakak to yak tok ne ta japan
0: Ilak taman sakita ila sakita semalamet ilugo ilak Ane bile akatap tumino na urkakka ko mati matamani tuin na ugun niya kalawa tilugit. Amiswi teka ni Ane bile akatalo sa mayu 1936 lisa tukalo mat tamawa 1981 mon. Nalunang ito, nebeleak talong may matit inuit, puwalog yak tuit, balonit asing inuit, nebeleak si mayuit. Tama si minga, taman na kinaw yak, atuin na utito, kasulang matit lugo, taman na pipaan lago tao niya kasugibiyo, tay kununga, nebeleak talong tuno, taman na atuin na utito, tilugo.
1: Ingo na yak to. Ayong nagtulong ma ayong nagtawilaw ma manila nuna miu tulong mata inyo it nuna bumiu asya ko bisa kang nilaw ma ante ama sute aulak sute isya ni una isu magilo tulo bu ukaw sa retao yaga iglo me anilak sone ting misong mo itiglo ne ante akwin mo itak sone tuktu ne ano ka si maglo ne kang muna ma sone panutama ko alukta kanuile ko tao kana pata o kagotiri kana lube kay pibahle ka yago kaya ka tam na ino kaya na ilo to aktibo mayo aktibo makpan iman na ko lube la piyo la o gama imaili ang inaktilo ta aktilang inakta ubago aktig na ubatig na matigo mayaktigo ubang aktigo manegatigo mayakko aktigo mangenegalo suna mitune pato to agalo ko ma ake ga mangi ko ma ake ne ayo ga mate na litau tuktava e kuyan na me rapta ange yo me isu magi yo rapta e kaga u kan ne alu kute takku e ka yo tau ne lu lo vi ka lo rapta u ba u ta e ka yo tau ne lu kute ku u ba u e ka yo ka so pata ta ake go tik sa me te ne lu ta avu nga lu te na suna pa ne ngwe pa ne ngi lu ta e kuyan na me
0: Okay, lo daw ba? Ila, kuya na miti ako pagitto. Tana Dorothy aglu kake pasok ka katingin na lao ko. Tawa na kuya muto yoktu sa akin na tasi na kung make Dorothy alienate. Nipiti sa tapi ng lao ko. Ay ngay tiya kagit kuya na miti tilo. Mano no kabe sa tinuno mo si kuya ko tana kung make tayo na alak ko yoy pinasit tunga sutya lao katagis yam malutay ko tusok sa ko mayuin. And that is all the time we have for our Nip or Not Nippy Witch Show, for our Kulik Show for this morning. So thank you for tuning in, and of course to those who contributed for our show.

Ulakot na. CBC yung katatang ipibrilin. Uwang kausang lutong. Inuit, ukaw taktong miutahit. Nun, halaw na yung mata, tako na inuit nunak juwami yung katimajingit. Katima na katilugin, ipatsapigay alawak dun. Tako akigat yung 180,000 nik inun ni Kanatami, ako kito ni Alaska, Amalu, Russia. Akpagoy.

0: Ivaruak tuk katatjak tiluguk nagling nak tusang nasak tabo. Tema tu sagaksak takawming matamanga ikarungni takwa uku takut uku tak katujakatigi kungit narunak si yumang mata takwa akikangit tumit ilinak titi yun naksing mataguk takwa aksurong naktok surtunit kanuit tunir tayli titi kawkturasung nang mit takwa kawkpat kitakko taurakpat July 23 miglu Ulu tuin nang mid July 24 miglu 11 muak aka mamayana 9 muak pa ulaku 5 muak asung ningani dekani 1079 Akilik Drive dekani okotakku iglo kotingani tungasuk titiyut ilinak titinang mitakwa Fossil Creek Industrial Training kunni auratauriga yok Brave Conversations method mo takwat ukaw sa kakatigitang ng mit kango nakaruak tilugo kayo si tiyakasung ng mit at uglutik o kakatiging ng mit ilinak titiligayot takwat at rinayot unungin nangin ni akikangit tilugit at tilugakak tut Jeremiah ikidluang mot TRAININGCOORD at UQUUTAQ.org Ubaruni Jeremiah okara bigitya marigunakte 867-979-8029 takwa nakita kanagluwi 1001 The Ukutak Society is offering free de-escalation training on Thursday, July 23, and Friday, July 24, from 9 a.m. to 5 p.m. at 1079 Akilik Drive in the kitchen area. The training will be facilitated by Fossil Creek Industrial Training using the Brave Conversations method. Spaces are limited and participation is free of charge. For more information or to register, you can contact Jeremiah Ikidluak, TRAININGCOORD at ukutak.org UQUUTAQ.org or you can call him at 867-979-8029 and you can press the extension number 1001 Dema taoktakwa nunaripaw yakut Matusisi makanilang ming mata ako timit. Tawungan ako ngot siya ako tikutanga. Tawunga sa puti road kan pigyaklo kangyak an inak drive. Mutikyo tilugo takot. Inak takbyo katak tulo sulukutangit. Anak takbyo katak tulo sulukutangit. Akik daw kanakasuk tilugi. Tana sila toksakbyo sila titiangan ni tana at titiangan ni akuti. Tana matusi marigayo akuti. Ulumi pigyaklo pingayo at July 22. Ulo tuin na ngurasung ningani July 31. Pinaswago si Urak tumisuklo. Pinaswago si Limang. Timilingan na akto. Kawi magiti. Takot matusimar laukang mata. Tema tung ngasuk titi na rang migama lisi kay laukitunga.
1: Ukarasak ato yun natin. Ukala yung kakata nga. Alas kami utay ko kisugo drum dancing.
0: Kilaw jak.
1: Kilaw jak tu. Kilaw jak tu iku ikalui square me.
0: Oh.
1: Ina kubiu sila ta ni kilaw jak ngataku tu sak titi yu kaya kata ngataku kan nara tu kumatu aku si tamana nerin na utilo ko. Tau nung wala ulala ka mo.
0: Ati. Tau vanili ke mana tayo may doktor. Katsang nakpok like tako mumuak sutik luk. kano adyong ito mi tamangak to mi
1: tako na ngo sa kaw tige mong ali pin na katalo yalot ka
0: tako agabot sa ninok duti ko tako marig duti ko tako
1: at ito ko na ito ko magusi tema ko tao na nito imana
0: wai ko yan na may narunak siya to sa
1: akabi
0: yes ko yan na may ngo sa akto listo ti lisi tema tako at sa kaksaw sa akto to sa sarak tigot to sang nakan nilang mita

Pegiak lugu agus tungo kasung ninga ni tana ako tiw ilanga matusi mayawri gang maakik soktaw kanna kasung nang maako tiw. Tako kau yung makatang na ako si tako marikatak do siyo ikanayak ti kangik siyon ng sinagay laganga. O tako

Doki kang mastaron na kama. O baloni, lakatay, may tokokon ng mata. Makuwar, tisaw matiga ka, pero palyato nga, inyong hatin ni, mitaw si tahatako daw na nga. Ang malugo, ugwa ko ti talisyo ng mata, naharap siya ning ito. Ugwa ko ti talisyo ng mata. Ang may nausang lulat sa kano. Inusang minne, inusingi, inusang lulat sa soo. Makwari sa saksi marakatay ko na nga inuudu din eh. Ikaw makatatak ka. Ang malo, unikahat ng ilo nga. Tusak tabinik ka ni, inuhati ka tusak, inuhati ka, namangin nga tusang nako ko, unikaw tigahat ng ilo ko. Tay mago, tay na tusang nako nga, wanipiw sa kone, kailingon, ano, namat sa kone ka na mawan ni, unikahit sabi nga, namangit tumilo na, tuktubin niyo pa. Tamak ko nang nga, tusaw matitaw ka suwa hata dibukot. Ang malo, ilak ka, ilailan nyo ba nga, tayo man namang ito may minakahatang ilo nga. Tamak ko, ukaw diyo, tige, ukaw diyo ba liya diyo ila, ihay la, tamak ko ino, ato diyo dangin. Pero kaya na kayo dangin, pero paliya doon eh. Tay chumani udumali tamani kingan yung ito nung nakakat ka at digi yung isyang mao ang ikaw lo ilo at digi yung isyang mao ikaw singit sunangit tamakwati galangit ang ikaw ilo tanalo ang ikaw ilo tabani ataw siyang misinig ang naksuti ilo ko si kawati kawdi mao titiyang ang naksuti imay to lao si mamata upang nga ngugalwapat upang ngugalwapat. Mana tay ma nula katigit ko dito piw si kadagat tali ilo ko si kaw pilo ni chore san ilo ko dito tay chumani tabani ten ilo hakalwa chuta tay may sumakatang may gama o kako nga at diging isya mao pero cham na kadi ba kadi kadya ka hatak taka imay li daw hatta yung may gama ilang tay ma nakitun na wala pa. Ni bakti ja walo apa nung chungu dum mata tamak ko Allah ti ni ko chuti suka ko chuti pala wa ang dok chuti i mai ko ba dum mata pilo a sikku chani ngani khallu ni ak ba chau ngini ngani manna ba dum tai na u ha ti ja si ma ta dum me ga ma ti ta hang ko al me go tu chaka tai li langa nui ja ha ko nangin mag go. Kubiya sugun ni hatta ko daw na nga lo. Ayoy na lo nga. Nui to hatta ang mapitahang ito may. Tamak ko na nga hao di matitaw siya hatta di mga utak siya hatta ko daw tuta. Utak siya ni siyong matago. Utak siya ang mga upi yung taksaw man. Kay mga taman na hao di man na di mo. Ang malo. Kay mga pitiyang ikay na chungo hatta chungo katay la pero kalya chuta ta hati ti ila tay may ko ay kala chuta kaya aha mila asut to kakalo ka may lo ang kamo tana ni sa kaka kaya dung ita chung nakta wong matang nani tay na suat ka hukta nani pichang ito wani kaya lo ako mayo sunan lang kakachuchuni tay na tay chugo tay may lo tay makia pitiang ito kolo. Tay mali, maunga tuin na hata si manakorle. Imay li daw hata dumigama. Ilang apilago, haigog isat tau chunga. Tinaw apik chutaw ngito nga. Tia kia kang mati. Tia pit pitiang in mati la daw ngito nga. Chunaw bay ko, tay may lo hata na kogo. Tamakwasut. Siyong nataw rin eh, sulilo ang ito ni. Kanuli daw wala kami. Siyong nataw gumamon. O kasi yung matago. Ano ala, pigya kakibin niyo tutin. Dahil sumangan. Salaw kami. Sumabatay may siyong nang matago. Maalam mo kay tayo may ito.

0: Huyen amik ilai ja pivalia yurig yunna qawmat pivalia yurig yisi watta iqarung nit iqaruk tu termit tikirar juarmit iglurikar jungmit ammarupang nirtumit pivalia yurig yungurumann nirvit uqarapviki yunnarte Isabel 867-979-6123 Demari Dan sakia se kaun nak inno luni ikper jung meo kamosel nang me kawi maya kaktok Amaru tamanna kamoseo katarok tilugo atu katarok se maya menik Aper sokta tilugo debi u yukurung mot ilin neak vigilutigut tisaro milavo
1: Kamoseo neo miksano aper song naraki kinao villu namang meo tau villu
2: Kisumigli imi kakpaklutik Tämä on siljä mua ja ovi vajaa aamiksi. Tämä on siljä on rahtaa, mutta siljä on ovi vajaa aamiksi. Siljä on rahaa, ovi vajaa aamiksi. Siljä on mua, ovi vajaa aamiksi. Tämä on ahkittaa, jos mä juuri tämän kuttittimi. I will be able to get the money.
1: Ako ni kamusyo katak si magawi kawya katak si malungaro. Kamusyo kluni kimuk siyo timiglo aw lak tuk siyo ting na adjigi ni kiwaso kay ma.
2: Iya, adjigi unak tugaroan. Tepakwari, tatuyo, upang ako sa mga aw lak tuk siyo tigilig. Maana kimuk siyo tigilig. Takilo may aktuaro katarap tuk. Takiyuri upeng ako ada ako kasi uwata tuwati seksi pinilu tuwati pinilu tuwati puadlu tamak ko upeng ako at sa mga yatiu uki ukuli nukto katito na suka ko ay upi seksi ki tamari ano kita ang tito na suka ko tango tito tamak ko ay upi seksi ki kadmi mudli ada ato kita atulu ni usiyara ko ng nagota kini kaupt ukan nyo kini kabas yung panigata ito ang nagsekurunin si kita mo at ukan nyo ato na demokrasya tuloy ng tatlo ukan nyo kini ay simulis kisu si kita karam ng yakabo tuyo gamit yung makano tuyo nyo ato ko ng dakpo ila alga ay aramami usi at ang ay aramami takiyuno kusiani pesuk pa ako tuhin uksi mali uktaan ito ay asuri to ay upisa kisiti sabo katokta ako yung raong mayo kisiyane sikito kisiti to anong sa awang tiklugi dami na abo na ako upang siya ako masito na katakparang masiko ari ba na ang iyo araw mo tawo ilo rin mo iti matay mo na buko siko ang iyo araw mo takiyuri usi
1: I was able to get the money.
2: Tamakko näyttö, kamukkaudet kahtaudutti, tämän näin, teikö se kahtun, kaunivan oppakka.
1: Napungillikia takkoa?
2: Napungillikia takkoa, kaiutuin ja silin ja kaumakutti, tai sivallisi näin ja sen napukakparautukemuksiutin. Pani si kito mo kasi ako pare kamari fuapi kanila yari siguro po inaldigil ko ang susunod mo ta si kito mo kani chari atun tumuksi ako si fuapi tuwari tinawar ako silin ni silo ayon sa tulagaro wajup para wito tumuksi ni kamuti kasi
1: Ayanek tuyo lita wakano tuke kakpa. Ayanek ito mo.
2: Ayanek tuyo kamuti tuke yunga. Sani mo. Napuwa takiyo talong seo. Fuapwe kanagi yari ito. Napuwa inayanek say. Ayanek ito. Itayaw yung. Napuwa takiyo sani mo tuyo. Ayanek tuyo. Itayaw tuni. Kamuti, na pumunta ito sa mga muda, na bayan ikin nyo sa mga nakatawo.
1: Aso. апеккутиксақараарунниерлунга иласикканнерумагуви уникаусақакканнерумагуви қамусиорни умиксаану атуиннаугиллуни
2: тава қамутиксаа чуқиттуиннаасууммата иванна сенақутақатсиангитиллувитаассумани агаанаамукиллорпараватта аммаккуу тамаккумагалу илиортаарутиньун кинянг дуутикканерпарлуин агаму илиортаарпарлугут уппалу урамаа мутаман нахаауураммаату каауилангарсугу таман урамаалаарсугу киллулаарсугу юрмиксага киллуэрмат сиухаама агаму аме юнгорпаллиаагэмман урамаа мунаақиллукканнилаарсугу таппапатиккиллуи имминьу камути уамарлугу таманна алуа икангаатиаарлугу

Tila jamet sa eksekut sa kaya na tila pipalele rin ni tekinga pangnektong minamon amatao agbianin. Sa kaya na tibutamonit sa eksekut.

Ila si ulak pa min sila lagi lao langay la. Kibalang mi kanuin na siya o mga atat sila o kalima lao lugit. Ang vani piya ka lang a unnuk nuwiya na aktugok. Kasi ni gawal lalak palya yak sunim. O ang nang nak sunit 20, una yung niya tamani 10 mil unim. Akago sakin ni lao lunik kasi ni gawal nuwilak palya o mga tublukut. O ang nang umak sunit 20 mit. Ano ikliya o mga tublukum itabiyo miksanin. Una yung niya tamani 15 mil umak sunim. Kansa namin ang matika jomite mo unnuk nuwiya na aktugok. O ang nang nasuni 20, una yung niya tamani 8 mil luti. Akago nuwiya gumaktugok makutuin na realit. O ang nang masuni 20 mit 40 mo katalunim. Una yung niya tamani 12 mil gumasunim. Igluliga jungmili unnuk nuwiya na aktugok. Una yung niya tamani 5 mil lunim. Akago nuwiya gumaktugok makutuin na realit. Una yung niya tamani 11 mil gumasunit ekani. Igluliga jungmin. Kamani toalit unnuk alang naktugok. O ang naluni 30, una yung niya tamani 6 mil lunim. Akago sakin nilagata gumaktugok. O ang na gumasunit 20 mil, una yung niya tamani 16 mil gumasunim. Salang mili unnuk nuwiya naktugok makutuin na realit. Una yung niya tamani 7 mil lunim. Akago nuwiya gumaktugok. O ang na gumasunit 20 mil 40 mil tikagata lunim. Una yung niya tamani 15 mil gumasunim. Now yan ili unnuk nuwiya naktugok. O ang naluni gok 20, una yung niya tamani 7 mil lunim. Akago sakin nilagata gumaktugok. Una yung niya tamani 13 mil gumasunim. Tagwatakoy sila temin na yun na sige yaw ila. Tamani kivalang mit unnuk ama akago.

0: Tisai sila, tisai sami tamakat hanang mit. Manilitan na pivalelari yok tekengat agbeani. Bili ukutak pivalelari tilugut saane aptigo.
1: Tabanya agbeani. Tamakwa. Ako pa nga kayo pa niya yung awlak ako pa niya yung ato tigo pa niya yung tata. Tama ni ako pa ako ta ni ilawa ni hiyo yung inoka loke yung yaktas to tama ni ako pa ako ta ni ilawa loke ni hilin na yakto alam ni pitaka loke yung yakto at ay ba ako Tukotimit ka yung yabot kan nga lay tamilaw kemak pata aungyaktik nyo apot amma tukotatsyak ngayat katta toa suga aungyan ni tamahin upang nga ngutik nyo skidyo na aungyaktik nyo tukotatsyak suga amma tabani maan na ula Iko tuk-tuk kaya gala kayo yabot tuye kalo matalaw bagayang iko agas me pihawalo mata takwa ngang napata kaya gala yung yabot tuye kachemak tulak mat na tuye kachemak mata at iko ni Kangarala kamu kagok tu, anak mana lau kau tu tak betul. Tak boleh kangarala, sudah buat mai dia kerjakan ujar sedikit. Agus tu, cuma orang ni baru mata. Ini cuma nak awal ni, kau lakukan ujar tu, makai tu, cuma kau nak kayu tu, mata makai tu. Amau melayak tu tu, ada orang hilang hilang, ada kat leh tu tu tu hilang tu. Macam mana aku ni, kerja juga tak tu. Tak ku kerja juga, mama nak kerja juga, macam ada ada lah malu, anga juga malu. Ada sekolah anga, jadi ni aku ni nak berkhidmat macam tu, macam aku kerja juga macam. Ata-ata na lo, ama yung lao ano. Ama, ulit ka ka ulak sakit. Tamag ko ano. Ang mga kakatay, ulit ka ka yung lao mata. Magkawa, tito kaya na ito'y liyat na huwag. Tap, ipito ka ka ito'y tupit ko nila. Natupit nila magkawa, tito kaya na. Ama yung ano. Kata-kata nga lo, ako lo, ang utawa ka tayo, kayo lo, kata, dahil mag-o, kito yan, ako niyo, kinugli, kalakalak pata, takakalak pata, dahil mag-o, tamagkwa, kinalulay, o kongi na, magkiyuma, mata, mamahong nairuma, mata, o kayo lo, kumakmat, Kayu lau kemak pada ada gelona ni baju. Mama tu ni tak boleh itu lau macam ada ga. Makai hoki sama awam ni ayam ni sama. Mama tu ni tidak juga nak kau itu lau mana. Tak mesti cakap cuma bilang tak kahaja pada sihir. Apa dia kau lau mana ada gelona mak. Amma jamak gua makai tu bedak tatu pada motu yo kai ja sutiyo inung tamu dak gua nak yang hunters kai go na aku mau bitu ilin ne chat tu ni bedak ramit ilin ne aku chat tu ni nak gua nak Umang agam itu juga cemas waktu umur aku mengajar lupa pelu bahan dah aku mengajar dia untuk kena pelajar juga pekan nak tak dia najan itu yang cemas dari jauh ke mabuk maknanya ini okey tapi ini tak kena ini ada cicak tapi macam pisang lamit amma pitaka nga ta kanu ilio ka mga ta tamakpo pitaka yang ilin niya ti chita nga ta kumbiyan chame tuta amma pitaka mati naga ti chila opo so pitaka a pitaka yuk nga ta kumbiyan ni eka yuk ni patkumi kutani naga ti chita yuk nga ta naga kumpitaka yaka nga ta yang hantas Ovak apat ni kekwa idungwa gayam no twa tinai mara sukmat pana no matak pawa kanyiga ya ilaga ya subu akuta ne hobi ya makoyo adak pani we ni ya kaya ni ome na je ake koy wad le la me yo la yo ngang mitto opya me atoko ma ngang mitto tuk tu jaga yuma lo penna lo lang ne pat tu no khamma lo ti dilo amma lo amit cha ma lo ti cha au ga ho ma mata a ke ko ga me ak tu tak pa ni u me li amma a te da last count carbon stack take ni come on me last count lo to it was 178 carbons mo lo khamma mata mami ko na kaulan na ya mata okyo open nga ang jakke yo kala na pa yo na ni ya na ng ya na to ate tan na kama na me um no ga nga ikumalu ta na ga nga ta ang katcha na to la na na la auto ga na to um no ga ka ni ta po ma to ni ông vẫn là người ta già hàng người ta học mà thấy thích cha chúng mình khai giác cho chúng mình đều bảo bảo và anh cũng đều một chút cũng các bảo mặc cho mình nuôi nuôi cái gia hàng người già rồi hết mình thích cha cho con nó đi cùng với cho con nó thì anh mà tham ăn ông về thì mà có cao như mà giờ một hết giờ mới ra được cũng bảo như Kahaman hindi lang may ekaliwit ako tiwalye niya lang mata lalo lang niya pat dahil ko rin na ang magyat na halit niya rin niya mata nirelik ko rin sa mga natin ba sila ko may koy ni toalosit kamahan niya ako kaya kumakot mata pagkakis mo kung lumayo ka kayo mahalosit ekalo ka umit bago maalap kayo Hanya tak aku beri nak, aku beri jauh, jauh aku ambil tu. Ambil lah, zaman ni aku beri, open lah, halu mak halu kiri tu, macam aku beri halu mana kau beri jauh, okey aku pakai tu, tak kata ni kau beri, jadi beri ada aku ini saja jauh macam, ada aku sama kau kerja kau kau semua jauh beri, ilang aku zaman aku beri. Mày ra cho mất qua nhìn nhà chúng ta trở ra không hoa mặt ạ cũng về là hoa bây giờ cũng trở ra cũng tìm được nhìn nhà cho không trở ra nào một bây giờ cho mất qua bây giờ ra gì nhìn nhà mình một bây giờ ra cái yêu nhà mà chẳng là yêu lần mất cho mất qua rồi nhìn nhà thì chỉ anh ta học được là mà sự thực chưa áp dụng mặt ạ aku banyak nak nak macam ini ni banyak ni macam itu tak boleh jualan jadi macam itu dari bau kita aku banyak macam ni orang ni tak boleh orang banyak lagi orang apa tu hanya jualan jadi dari bau kita macam ni orang ni macam aku tu Imagayak po sa bunye, ang buhay, kawali halaw lang, kasi kung nga, kung nga, nipisa kayo, dalaw ka ma, kama kona mag yau cha so ti ho ya ku ya wa ta le ta hi ju ko ga lu it a ye ha zo lo ka na mag yau che lo tu e ko a sha ye test ta ma hi lu lo ka ta ab ma a de ko ta a pi le ga yau mi ye a ja ku a ye ka ma ya me a te a te che la ta pi le ga yau ko ye kama ko e wa pa ka ye ha zo ka ta na mag yau lo tu ke ku ma sha ye test ku Science technik kau dia aktif, amak kau rasa mana? Aku beli uang ni, amak kau ham lagi bila kerja tu, amak kau bila beli, bila kerja kerja tu tu kita macam, kau yang aktif tu tak ham lagi, amak tak jangan lagi, anak tak di, amak kau nak kau itu macam. Kamusta kama ko mahal kasi magkanya ka luki ba para luk sa hamong ano ni kanya mulo ni han sa tutay mo yung na pata tikto ka ka luha ko ni pat attractive ka luki na pata kakalak pa niya ka luha pat kumaya na kakaya may ako mga kayo ang kakaya na kayo nilo kakaya ayaw niya kaya nita ba niya ako ba niya I don't know. I'm not going to be able to do it. I told you, mati jauh di dokter ini nak keok tu kalau tak tu duit macam cakap zaman ni kalau tak ada mati jauh di tidur tu abis itu kau kena layak ulama dia juga kecil macam ni mah orang bila kau minat dia kalau aku bunga
0: dalam nanti sahaja kita tebut pilih lelaki itu dengan arbianin beliau kutak kau yang nama

0: kaurimajum makimu ikajok taulutik ane ta hatangin nak sausunu tani amalu ute hatangin nak saulutik tai malu ata kuaman kila kajusikun nak situ apa kajusikudidu
1: koyan nami kawisa tu sayak set udak tu tama kan senang mik nublumi la kita kita angulak tiligu July 22 Tima sila kanunya siya mga ta kitang nyo kalimala ulugu ila kalimala ni kuku ila ila oktavu tisak sa ugiang naman. Sibulik pa mi kuga adjong mi go kunnuk nuwiya na aktok. O ang naro ni go 20 hanoi kliya yak lunim. Uni unia tamani 3 mil lunim. Akago sakin na go maktu go. O ang naro maktu ni 20 mit uni unia tamani 11 mil go maktu ni. Talok doang mili alalak palya na ato ko unnuk uni yung niya tamani 4 mil unim sa kinda ko makto ko akago uni yung niya tamani 13 mil gumato ni Oksok to ulit unnuk nuye na ati go kasi ni go alalak palya yato ni unnuk o ang nalun ni go 30 ano ikiya na ati unnuaw uni yung niya tamani 4 mil unim akago sa kinda ko makto go Oang na kumato ni 20 mit, unay yung ninga tamani 11 mi kumato ni. Ikalukto siya ulit unnuk nuwiya na aktigok, unay yung niya tamani 5 mi lunim, unay yung niya 12 mi kumato ko, akago sakin na kata kumato ni tekani. Ikalukto siya amin. Koglokto ulit unnuk nuwiya na aktigok, sinigo alalak palera yakto ni unnuk. Kanang nilo ni go 20, ano ikliyang na aktigok ni. Une yung niya tamani 6 mil unim. Akago sakin na kumakti gok ni gelo ni 20 mit. Une yung niya tamani 20 mil kumakti unim. Tagwatakoy sila temin na sigiyaw ila. Tekin na kachang niyo ni unnuk ama akago.